ke modimo wa moholo pele go dintho tsotlhe di ba teng o ne a sa le teng ena ya phelang ka o sa feleng borena bo mo tshwanetseng.